0: ang sa kabilis sa kamay.
1: Right.
0: $59 at Shoshone will be a white for escape of the full registration.